0: lọwọ rẹ mo dupẹ fun ikan ojo kanu mo dupẹ fun ikan ojo kan ore mo dupẹ ninu awon ti oni pari rin ajo aye won si ofo mo dupẹ ko ka mi mo e ki gbe ni baba mi jesu lọwọ rẹ mo dupẹ lọwọ ikan ojo kanu ore nla to se fun mi mo dupẹ fun ikan ojo kan ore mo dupẹ ninu awon ti oni pari rin ajo aye won si ofo ki emi mi mo dupẹ ko ka mi mo o se o jesu jesu omo olorun fe mo dupe lowo e bale si bi te kun le si o se fun mi mo fe ke se gan se o se o se o se o se gan baba gbogbo eyan mo je wa le lo fo loni o se weekend fe mi na ope wa emi awon woli mo je wa le lo fo loni nibi te do bale si bi te kun le si weekend fun mi mo fe ke se gan kan atagbara nla re ki gbe baba of jesus christ mo je wa le lo fo loni o se weekend fe mi na wa yi emi awon woli Je wa le lo fo loni mo fe ke eyan olo o dide nle ki agbara nla se weekend fun mi eyin olu fe agbara nla re o keje gbe ojo sunday la pa yo ni communion service gbogbo le ko kon mo bo ba ti se be wa yi ka o tun ko yi ka o soki jesu oluwa wa mo fe ke eyan olo o dide nle ni gbogbo bi se ba ti mo emi o fo eyin olu fe mi sunday o keje gbe ojo sunday la pa yo ni communion service o ni ko mo laye gbogbo eyan e dide mi te ba wa Jesus na owo e meje Jesus e pa fe omo ti ti layo o pe baba ofo gbogbo omo to jade lara mi won ni mo fo laye mi e mi o mo fo lara mi gbogbo oluwa ina ti o jade o dekun le e pa mo ranse si o ni po fo bi o ko ba se eyan loruko Jesus ofo mo sana e pa fe omo ti ti layo o ni mo na be yo se pa yesu omo to jade lara mi won ni to se de si Naomi in the name of Jesus adasa se ri ti won pe ni ofu oni ma ranse si ofu re yo ko ba se se won in ti o le ba pari e so fo na oni pe e mo wo na be yo se pari e to ba ti ni eyin ofo jade lara to se le si na o mi atoma meji omo ya ni won e awon ni iwe mi o fo ofu awon meje ba oluwa loruko baba to ma ti temi mimo opo fi aye re ni ja ofu e se won o ni mo fo idagba pa jesu fo na jesu oluwa wa adua adua meji ni to ba ti lo sa mi o fo jade lara mi e ja se ba yi pe atofu atofu e je nkokon ya ni won eje gogo bi o ta mo ba so je ngba testimony ni di meta loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le ibeyi ni olododo n gbari wa le in the name of Jesus sunday simbo ina ni wa are you praying gogo se nje ti olohun engineer lo sa mi ja si bayi eja se bayi obi meji si meta ka gba lodo awon eje gogo gbe testimony eje gogo gbe oro ta awon baba iso je ngba testimony bi meji si meta
1: oruko temi ni duro dola ayo deji
0: mo wa la ni olododo gbadu ale saju ojo e ondo le ti wa bi sunday ti boy na lo ni komini gogo se je ti olo engineer eja si di bayi comfort life mission kamu awon oro bi meji si meta ka gba lodo awon meji si meta la to wa won ni oro ti mo ba bo lana ni ra baji
1: oruko temi ni duro dola ayo deji
0: mo wa la ti mo ni komini yo pa mi ondo le ti wa bi
1: ore to olorun se fun mi